Kutani ngata ndiva kahle nje mfowethu. Indone ngathi niyanxila nje. Bathi wala la mini sohliwa mathamsa ngamama.

0: yethu nendwa sengibona ukuthi nami
1: ngisola la ngedwa yethu nendwa
0: lezi zone nginazo emhlabeni ziyophela mhlanga vayo.

handi hana halaga te loka ni musu bihinka ngai mo kaga bagu gambon da gawo gamara habuhinka ba foshiwa gombo bore sika gawo gabo remo sikwe gombo musa isi.

Handi hanno mamar ka sai izo kan sigine Musa ale he songai bore aran mahangal ai gbaran do songa hule be ro amma bai kul kan Musa hin kowi ai le ko tara non si mai ga ala ko ko ito kaina Dawud mun koy won godo labaro kage da dogar kwara Dawud furfura har gufura se akwai ga kani sungo ka imakan musa zai zane bai kul kan musin kowi mun ningu fulibero na se songai baiga handi hanno Dawud tunuka albaza Seruun ye diramu gimbon kanu ye gudu garamu Haregi tibaru Dawud mamar mogiti kwaize

tene urawai tok makayina a hayru ko bane hulte mo ba hayru ko bane e baro sa bida gadgi ta geda baro sa be tayara tavle safar ma ane tayara tavle tiliana tavle me enda ginu tiliana tavle e hukmi ana korbi samfaro e hukmi ana ho e re da admara korbi samfaro e re da admara hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah yali e asigi iraba mango gadinu asigi iraba e asigi iraba mango gadinu asigi iraba sinni mi kai sinni antuli na sinni mi kai sinni e barati siye nunda akra boy barati siye hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah yali hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah yali e taftine wa sanat gu bi to kol taftine wa akke ga ho ya sanasa al kusori ga ho ya e adliya

sama sew di boko boko taw ko jeegi musum bara wadde galar bi ngeen deg ci sambi lay jeegi pir manale te bol ñukum fal ma ngi wax sama jarni sama sama jass nak ma lañ ciess nak ngone ciess sama nga des ak ma dengu andi bu musa nas ndigum jom ma xam payam sama jël mu jik ma do bu jik kam se sambay pirou geul salu

Africa. Mulo jara wode ni forai mo so nyara de ni forai. Amba fora mulo jara la ke ba mo so nyara la. Amba fora bora benugo nyama la. Nyama dunu ba fo ane nyama ke gen fo. Ko bota ke beni masha ka bo yakuba ni korosi ba ko bota ke kana jomala fo kolo. Ka bo jomala kona kara ba gorto mane ka ba kuma de tamba ka ba kuma de nyare. Amba ma se bolo mina. Do so kra klo ki flo manyanye. Munyu kutu nganya kata bo ba sida. Ala ti to karna ma ta ma ko jirla dina dora jirla kana jukuna mbiyara mate. Odela sa fle fle lo ka soro kata.